mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Oh my God, gbogbo le o mo nki yin to logun to logun mo nki yin te leso te leso mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyan omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi gege bi mo se mo wi ojo meta ni awa ki bi se awe wa ninu ose enikan ni esawu ojo Sunday bibeli ni eran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo Wednesday bi eleyi eleyi ti awon yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irubo ni an pe ni ojo ti awo ni bibeli gbagbo pe ojo anu ati ojo jimo ojo Friday ojo jimo oloyin awon ojo meteta ojo agbara ni mo layo lati la gbogbo enu le poni tun lojo anu mi ojo ti adua mo gba ojo ti ebo mo fin ojo ti ebo mo da awon yoruba gbagbo pe irubo ojo Wednesday mo fin pastor Dekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo le adua meta ni Olorun ki ko Olorun aye wo nu bibeli fini fini gbogbo igba to ba ti gbo ti adua meta ta lo soke yo da ise duro ni enikan ni esa wo ma bo ni bi pepe eje agbadua meta ta ko si ni ko fun wo na ko ni si fun ola aro yi enikan ni ki adua yen alakoko ni adua ope Olorun ki ko kin to ni edobale ah ni ti dobale lo duro ni bi pepe so le nawo ko dupe a pada dobale tori adua meta ta yen ko si bo se gba ti oni mu dobale ati kikun le lowo ni bi pepe ni e ma bo dide mami kin lo ti e gbe ode bi to ode igan emi ti mo ndu yi anu lo gbe mi de bayi awa to ye ki won ta ki won fowo ti wa ra jango bulabula ti anu wa nsogo lori ite idajo fun aye wa eyin te ba mo pe ki se nipa agbara eyin te mo pe ki se nipa ipa eyin te mo pa anu lo gbe ode bi ni gbogbo bi to ba wa please wake up e ma bo ni bi pepe o omode atagba e ja wa yin ori yen okay engineer kin lo gbe wa debi ta dey se ba anu ni a jo mo ko ni wa wa mo mi mo ti dobale mi ikun le bi pepe joju yo labi to mo titun engineer eyin kini okay tan patapata.

0: o gbe yen ki gbe ni o se olohun baba mi mo gbe ogo olohun emi awon woli o ma se e ma se alaanu mi ni gbogbo iya ogo ni fun jesu gbogbo eyan omo olohun wa ja dide mo fe ka ki hallelujah nla meje ogo meje e wa gbe ese meta si waju 1 2 3 ibe yen ni o duro si gbogbo omo olohun pata to ba jo omo olohun ni o awon mezu oni da wa lohun Somebody stand up and shout 7 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. E wa gbe owo soke esi ogo meje na. Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. E ba mi juwo si. Alaanu wa ni gbogbo iya, o ma se. Adupe fun gbogbo tawon eyan send. Ada ope pada. Adua keji ti Olorun ki ko ni adua fun idariji ese to ba gbo ti eniyan ba ngba adua yen yo duro pani o ni mi o fe iku elese bi o se ko ronu pi wada and any kind pastor se mo wa ndese se iwo le se pe si pe ndese bibeli so pe bi awa ba ni awa ko di ese ko si otito kan ninu wa gbogbo eyan omo Olorun nibi to ba wa mo fe ke kunle baba do bale mo fe ka jo gbadua o ni bi iwo ba nsami ese ta leni to tobe to le duro Oni sugbe idariji nbe lodo re kaliba ma beru ori si ese meji lo wa ese aimo atese to mo moda bibeli wa so oni afi ese awon kan han e to buruju ni pe ese awon kan tele won lo si idajo aisha ninu oro lasan eyan mo dese ninu isesi o le se lohun a ni aye ki mo tun wo yan ni isin bo nbi te ba wa e dide sa e wa kunle e dide ma e do bale won jora re loju e je gbogbo won do bale pe dariji mi oluwa omo kekere ni mi ti re lagbara dariji mi oluwa so bo se dobale yen wa mo yi olorun jo mi ni padanu ebi mi gbogbo ese lero loro ati nise mi olorun dariji mi o sanu mi oniwo ofe ku elese bi o se ko ronu pi wada o le nba je wo ese tun si kole ninu proverb 28 verse 13 oni yo si ra anugba So, Olorun dari ese mi jemi, mo ra mu ni waju e ko mo be. Ojo ti Olorun ba dari jin eda, ojo yen ni idahun adua re bere. Olorun dari jin gbogbo awon mo re. Oni ki npase, oni bi n ba ni ke ese nikan ko duro, oni yo duro. Ti n ba ni ke ese awon kan ko lo yo lo. Olorun o, gbogbo wa lajo do ba le waju re. Emi na do ba le nu studio mi. Dari ese wa jin wa. We wa ni awe mo. Fe we so bu fo wa wa o mo. Awo fofoju egbon wu lo. Olorun sanu fun wa ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa ogo ni fun o Jesu so onigbagbo ko dariji o alaanu ni dide nle e je gbadu eleketa ti Olorun ki ko enikan le wo to ni number 3 o ni adua fun anu o so ninu iwe Roman chapter 9 verse 15 o le mi o sanu fun eni temi o ba sanu fun emi o yonu si eni ti ma ba yonu si Israeli ba po bi yan re ti okun awon ti ma sanu na ma sanu Mama so le foke ninu awon ti o ra anu gba laye ninu awon ti won fi sapere orire bo ba foke ni gba meje loruko Jesu kaka o mo ka nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe in the name of Jesus oni laarin odun ma so ise meji oni ti emi ba nbinu ma si ranti anu mi se yo lenu sa gbogbo eni tori tin so testimony won ra anu gba ni am bo church laaro isa ona meji ni opin si ikan ni voice service elekeji ni agomejo abola lakoko gbogbo eyan omo olodun te n gbo mi nawo oya bi ese merin siwaju 1 2 3 4 wa wa ki be baba mi bi eyan ti wule opo to nu aye olodun je mi ori temi se je anu o mu mi ri temi se anu amu ni ri se olodun jo bo sori mi in the name of Jesus Christ oye wa nawo mejeji e bi ese merin pada si eyin bi ese yen eyin ni o fi rin mo kede si oloni gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agbala aye anu ti oni je o wale lofo loni anu ti oni je o pari osu lofo anu ti mo je yin oyi je laarin awon yoku oya gba in the name of Jesus Christ o le mi fi mo kesa o pe ni gbogbo ojo wese mo ru ebu anu ki payan ki si sa fi pa se but asiri fun awon eni to ba gbon o le mi o sa anu fun awon eni temi o sa anu fun bi israeli ba po bi yan eti okun pa atewo yen ni igba meje yo pe mejo wa kan pa ni pa gba in ba ti ni start bo se n patewo iwo atomo mo ri yin bo inu agbada anu loruko Jesu oya gba anu oya bere down down down down down down down down in the name of Jesus mara anu gba e so ni gba meta mara anu gba mara anu gba mara anu gba in Jesus name on ta se la we ya to ma so kankan sa ti o je asiri ni gbogbo bi te ba tin bo mi e je se bayi gbogbo eyin odo Jesu e ma mura le convention yin next week ni ojo ose ti nbo lati ojo Thursday Friday Saturday lagbare ni to ni aye atohun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo Jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo mete tata wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo Sona Church gbogbo eyin odo Christi e ma mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026 am born church la ro isa ni agbara olohun gbogbo eyin te n gba olohun gbo fun ise oni na la pade isin meji ni e to ba convenient fun yin ikan ni 8:30 la ro ikeji o bere ni ago merin oju ba yen lo line waste akoko eyin omo olohun ni bo le tin gbo mi e je kin pe sister kinkile iwole kin kokko gbo bo olohun se si oju e ni pa anu engineer e wo
1: oruko mi ni igbe mi sola mo wa lati bodija oluwa se mi lore to po mo give testimony on the 31st ni ibi bayi oluwa tu wa se mi ni ore mi mo ni kin fe mi more han nigba ti a pari arugbo ojo de 10 days after mo tin be olohun fun confirmation letter ni bi se mi because digital marketer ni mi so taba make sales won kin le confirm wa won ti le awon eyan lo to ye pe mi nikan loku asa January oga mi sa so pe awon believe pe nkan kan wa ninu mi ti mo fe mu jade so ni ojo arugbo ojo de mo sa n gbadura Olorun pe Olorun jo ma doju ti mi kem na kin ti e o ti e je yokan ni mo ma ni ti mo pa fi gba letter e kin ti e ma wa sise nbe mo o te mi lorun so 10 days after Olorun sa fun mi ni sales yen ma yen kan pe mi bi a ohun tin recall mi lati jojo e pe so ohun ti ready lati se certificate ohun de san fun mi ni ojo yen mo gba confirmation letter
2: confirmation yin ti jade
1: yen sir so leyin yen ni after ojo yen e gbadura kan ni aro pe eyan kan wa to nsise sugbon Olorun ni pe ohun fe da no ko ko loso Oluwa fe mu sa kiss because any kamu komo komo man ta won bubu bayi mi ki se te lo mu ko ma ra ni oja mu ma tun ta
2: so ologbon ni mo dori eja mu
1: so mo sha and trust Olorun ko le after join won ku mi ko wa pe mi pe awon aso e to n ta yen awon ti e ma ra awon fe ra 100 pieces mani
2: melo
1: 100 pieces mani ah pe oke ko si wa la pe bo emi oni owo ti mo ma fi ba yin lo ra sile o e ma fun mi ni owo ti ma fun shan ki ma ori kan ba ti de awon ma send owo yen si mi pe ma lo ra sojo Wednesday ni an se owo mi ma bo so ti mo se de lo wa pe awon ti de oke wa ba won ni Jericho mo sha lo ba won won ni e won sha damjo lati aro di 7 pm mo ti e ti give up pe mi lo an ki sha duro pe lo ni mo ni mo no ke aso mo ma ta fun yin 77000 per one that's 700 iye ti mo de ma ra loja normally is like 35 won sha ni okay pe awon ma san won sha send 500000 si mi join pe kin lo ra mo ra gba ti mo di won send balance mi si mi that was 700000 so gba ti mo ra mo ni okay ki
2: eyin kokko bo seyin eyo 350
1: mo sha ninu 350 e ma no keke ma ko sanwo lasan lo le pe kin ra die sowo gba ti mo dele mo sha ya picture mo poster mo send e sawon yan pe e ba mi poster o gba ti ko ku se owo mi na ere mi ni mo fi ra bi lady ko se reach as mi lati UK ni e pe ohun need awon aso e mo ni melo le fun ohun fe bi 100 292,500. I didn't know she was going to pay. Oko sha so pe okay, ohun ready. In between any meji meta, gbogbo aso yen o sha fun in the space of 1 week. Mo mo dey glory leni so pe awon so pe awon mara cement. Se mi na ko account number yen pa mo join mu lo fi sori shelf mi so. But Olorun se nse fun mi mo se send.
2: Inu jo.
1: O pe eni yi kin give testimony e pe kin mad bori Olorun.
2: So e ti wa nta ru awon bubu bayi.
1: Ben sir, in the space of 1 week, mo make 1 million plus.
2: Láàrin ọ̀sẹ̀ kan síra wọn náwó ẹ aṣòwò ọ̀bùn báwọn bá ń ṣe yẹn iléeṣẹ́ ìjẹ́ ti ń wá confirmation letter kí wọ́n ṣe ẹ jẹ́ ń pàṣẹ fún àwọn 1000 bọ́ ọ bá lè ṣe àmì kójú ẹ̀ ó ṣí ohun tí ó sọ ọ́ dọ̀ lọ́rọ̀ ojú ẹ̀ ṣíṣe.

0: gbogbo eyan omo Olorun bi awada bi ere o ye ka gba holy communion ni wema ati ni gbogbo sona church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara Olorun ko sin ti o ye ni ojo Sunday tin boy now lagbara ni to la yato ni ojo Sunday lei ko sin to le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa gbogbo se nje ti Olorun
1: oruko mi ni oloye ti aminu yada isaka asojo wa lati ilu iwo mo dupe lowo Olorun ijo yi tori pe lati gba ti mo ti ma ijo yi asojo oba ni mi ko si bi ti mo de ma ma ko me ma oba ni lati gba yen mo ma ra moto alokun mo ma nta mo ra toyota se na kan mo ra ni 2 million mo na bi one something si gba ti ma fe ta fe ti mo fe ta fun mo ti gbowo kin lo gbe fun oko ba wo jam so mo ba gbe mo ba so fe ni mo fe ta moto fun pe moto yo wo jam ki la wa si mo ni lo ba yin tun si mo gbe lo susugbo mo lo gbe fun adogban je akan pere mo fin lo die die mo gbe fun en ti oba mi se o 77 ku ola o wa dale ejo yen kan ale ejo yen o ma se mi mo wa so mo pe mo ma fe ta moto je amo se ah oni ro sele sun oga mi ra je o oni 1 million 7 1 million 5 90 je are o e ra je asi moto yen ah gbese lele yi inu mi baje so mi so fun yawo mi ni aro ojo keji 77 mi mo ko ji mo ba gba Jesus ti lo ijo Jesus mo tete ma un wa gba ti mo de be mo an be lohun pe iwo lohun ma je ki baba o pe ore aba mi loni o kin le fi bo lohun wijo so ngo
2: e pe baun pe kin po ore aba mi
1: ba mi
2: se eyun ti ma gbara ti nbe nu e
1: o ni mo ma se ngo gba te ba ti pe kin le fi bo lohun wijo ni baba ni 10,000 mo lo se mo ba fo oke mo ba tete lo giri ba bori pepe nkan meji mo bere mo ni moto ti mo gbe lo si bi onje ayi 2 million mo ra o je a 1 million 7 ko mo si nkan kan ma de se money je won ori je aise o mo so fun Olorun Olorun ojiji Olorun baba mi odekun je won ori se o elekeji mo ni okada ni mo ma gun se moto fun mi o meje ti mo bere igba ti mo wa n pada a fe wowo ma yen ba pe mi pe je ayi ti gbo o ah
2: o lo ti gbo
1: gbo mo ba lo gbe oko mo sa gbe fun eni ti mo ta oko fun bo si gba lowo mi nu iraja 1 million 7 ma o pe lodo Olorun pe Olorun gbo adua mi lori e elekeji ni pe ti ijo 77 mo ma mi fe nitori o ma sele ki ba nse nu ile in file mo lo 77 oka ko si moto lowo mi ni moto mo pelu awon laluri kan okada ni mo ma gbe wa baba to awon baba ba won ni moto yin ko ni okada mo gbe wa ona wo da so in sama
2: e mo wa nkan wi
1: wa nkan wi e ma gbon okada njo ka ojo ka mo jo na o pa agbada mo lo gbugbe okada ti mo gbe wa na mo nja ni o
2: e to ma ya ni
1: ya ni ojo wa nro mo
2: e je nkan ko pase ogo ti o ba ojo ori re dogba ni mo ye yin ta le si ami mo ni ki wo ju si o
1: ojo kan mo nbo ni 77 ojo bade mo ngo ma sin bo na ni ojo ti wa pa mi mo wa pe bo ni wa sise agbara kan wa wa bi odo ka to de so mo ba wo na o ba ko bata mi jeji ma lese
2: o se kini
1: o ko bata lo
2: agbara gbe mo bata yi
1: o ba ko bata mi jeji o ba ko lo mo se wa pe 77 wa lo wa su mi ka pe kin ti e wa bata kan gba na kin ti e wo wole ki on fi jade mo sare ni ko sa fun mi bata kan mo wa wo wole sugbon je ni kabiyesi opa ife n pe awon ara moto won wa dupe mo ni ti wo Olorun temi na o temi ta eh mo se n fe ja suju oba oni okada mo o to ge o mo an gbadua
2: mo like baba igan won o tori iyen ki won lawon oni wa mo pe awon eyan mo mo fi mi se yeye igba mi ti Olorun ba n de yin kan wo le fail igberago ji won sanu e mo eyin kan ti gbanju o ti gberaga ju ni oji ora anu jọlọ won mo bo se wa mo frame mo dogbon si mo bo bo se ri si waju Olorun
1: ne sugbon si ya lenu mi Olorun ti pese moto kekere kan fun mi ti
2: e ti ra ka kan ah ah ba n gbe si eyi na o kere ngboro aye
0: nice ibi ji wo ti mo complain pe won pe ore so boya lo mo pa won kan mo gbadua ko lo je n pe ore asiri to yato niyan awon eyan o fi ore gbogbo eyin te ba ni ore anu Olorun sanu emi na mu ida mewa eyin te ba ni fe san ida mewa owo to Olorun ti fun o ki gbogbo eyan wa mo kan mu akan si ore eni kan ni bi mi lo ni mu bi 1000 o le gbe 1000 le o le gbe 2000 le iwa awon owo ti mo mo pe njo to ri mi ba wa wu tan ti ba gbo mo le pe 10000 mo so si ni pe ri lori radio bo ba fe ba wa dashi pe ka fi se tola bo ba si se pe nto lo ba minister si especially o le se bo ba si ni nkan kan to fe san na ko si nkan kan ta a fagidi meni kankan olohun ni a fagidi mu enikeni to ba ni o le fun ore anu mo san 2000 mo san 1000 e tun fi owo mi se tola ojo to ba kajo adabi ala se ba soju oba wo niyan wa wo ru ka to lohun ra fun won o fine gidigan e je fi account number church ile 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade gbogbo eyan omo Olorun o ya lo mura bayi 8:30 la pade la ro enikan ni mo mo gbo pe fe mo mo se nkan kan jo Sunday de yen mo de mo o ya eyin ti won bi loni e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yin e kunle enikan ni e mo juwe church lati iwo road e wo moto gbagi e le fe sokale ni where my bere church olorun ojiji bi garage yen ago mejo abo isin elekeje ago merin ni gbogbo eyin te mo ju oluwa fun ise mi ni waste akoko sa oya line ni waste akoko ese bibeli ta ka loni ah gbogbo eyin omo olorun loni e je ka ka iwe john chapter 1 titi wo chapter 10 iwe juanu chapter 1 titi wo chapter 10 aside iwe juanu loni bayi ambo church la we sa ona meji ni o pin si ikanni for service elekeji ni ago mejo abola lakoko lati iwo road e wo moto gbagi ele fe sokale ni where my bere church olorun ojiji bi garage yen ago mejo abo isin elekeji ago merin ni gbogbo eyin te mo ju oluwa fun ise e je gbadura fa awon omo olorun ti won bi loni iwaju bayi ni ope bi ti mo resi agbara ti o so aye re di kiki yanu to fi mo gba lojojumo loruko baba to ma ti temi mimo oya gba gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin aye yin o dun ile yin yo dun in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni woli mo fe ba yin soro mo fe send the testimony mi call loud bi oba loud ni gbe o e wo number yi clear 080 88 71 65 66 080 88